Ya bese mkhiphanja lo ke ubaba uSibisi singoma siphiwa uMamhlungu emhlaba ethi ke sithi apa baba isikhathami ke nje manje imizuzu ishumi nesithupha lishelele sibili ihora sasixuba sasivanga kuze kushayeke elesithathu ihora hlala nami ke ngihlale nawe uma kuthi uyohlale nami iwona nje ukuthi ke ungifonele yona ndlela esexhumana ngayo leyo ungene lapha ku 0333423970 ekuseni 107.6 FM sasixuba nje sasivanga umculo kuze kushayeke elesithathu ihora.

0: Ayishisha nabaya namhlanje isikoleni.
1: Hayi bashisha basidedela namhlanje. Hayi no. Kudliwa namhlanje la ekhaya.
0: Sipheka uphuthu nobhontshisi.
1: Awu. Namhlanje uphuthu futhi.
0: Hawulungele uyalazwe na usizilala ekhaya. Njengoba ufunda nje sithembe wena. Nawe uyasazi simisa la ekhaya uthi sinjani. Sesithembe inkosi ukuthi ngawe izosiphumelelisa.
1: Hayi. Soqhubeka siphumelelise sifana ukukhululeka. Sayithembe inkosi.
0: Okay.
1: Angibheka ukuthi kudliwa.
0: Sipheka ngale ekhishini.
1: Okay.

0: Tell us ku 0623151986.
1: Kanti futhi laphayana mangabe sithi i-hashtag incwadi yomandeyi wena mlaleli. Ithi incwadi yomandeyi, sanibona emsakazweni, ngicela ningisize. Mina ngiyintombazane nje ena 18 years, ngikhuliswa uma wami eyedwa sinomfowethu omncane. Ekusikhuliseni kwakhe umama simbonile sizamela konke esikudingayo eyedwa, enze isiqiniseko sokuthi asiswele lutho. Ukusikhuliswa kwakhe eyedwa futhi kwenze sivuleleke kwimpilo yakhe yothando, phecelezi i-love life. Ngoba sibathathu nje endlini akululi ukuthi asifihle okuningi ngoba make kwanomehluko nje omncane siyabona. Besingenankinga ngokwazi ngezothando zamama ngoba naye besivezela lokho besidinga ukukwazi njengabantwana, hayi yonke into. Kuyikona ukuthi besizibonela kwezethu ukuthi uma umuthile mengabe engasafiki shuthi ayiseke indaba yakhe, sobona ngelinye ilanga sekufika omunye. Sho njalo kingane ithi nangesonto edlule kwenzekile futhi ukuthi ngithi ngibuye esikoleni ngafica umalume oyisihlobo endlini ngangana ka ngayitshela ukuthi ubezosibheka nje. Kwahamba izinsuku ngambona umama elokhethola ama calls, ngabona igama ukuthi uye lo malume lo, ngasola ukuthi khona okwenzakalayo phakathi kwabo kodwa ngangasho lutho. Kuthe izinsuku nezidlule ngambona futhi lo malume ezolanda umama ebusuku, kade ngimzwile umama ekhuluma nomngane wakhe ukuthi uya kwisithanda sakhe wathi uya kusithanda sakhe. Wathe buya nje ngalobo busuku mama ngambuza kwenzakalani phakathi kwakhe nalo malume, wanganginika impendulo eqondile. Saxabana sangakhulumisana kuze kube namhlanje asibhekane. Mengibuza kwabanye abantu bathi ngingane embi engeni indaba zabantu abadala, kanti mina ngilwela ukuthi ngiyazi lokho abakwenzayo umama nalesihlobo akulungile. Ngicela ningibonise ngenze njani.
0: Oh right, asimlekelele mlaleli, nangu mlaleli enenkinga edinga ukuthi asizo wena mlaleli. Wena ongamsiza ngakho ukuthi ke usitshele la ku 0623151986 noma ungene ngaphansi kohlelo mgungulo FM lapha la kusondela breakfast show bese soyamsiza umlaleli inkinga ke la abhekene nayo.
1: Inkinga ngempela, nangu mama bo engazuthi uthandana nesihlobo, yenze njani ingane ngalomzuzu nkosi yami? Njengoba sebeze baxabana nomama nje bathi ayibhekani, sifuna ukuzuvo lakho kwena mlaleli, umtshele ukuthi ucabanga ukuthi enze njani kule simo lesi
0: abhekene naso. Umtsheleke mlaleli u 0623151986. Yabona isikhathi masi kanje sithi mzuzu yishumi ngaphambi kokushekisha ihora lesi khombisa ekseni. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi kasiphuthume seyo laphana ke ku Mr Bongani Sishi asiphe i-motivation yosuku lwanamhlanje, sibe motivated siqala isonto lethu.
2: Angithathi ithuba ekuseni kumsumlo ongibingelele nina basakazi besondela breakfast show, sisiwethu Thando, umphathi womsakazo, ibhodi, abasakazi nabalaleli isilomo salo msakazo wethu omkhulukazi. Ngiyanibingelela ekuseni kuncane kufishane kusenhliziyweni yami ngaleli langa uzothi iphupho lakho liphile ngaphambi kokuthi uhlangane nalo, ukuthi kune-link noma kune-glue ehlanganisa umuntu nephupho lakhe. Le-link engikhuluma ngayo noma le-glue ehlanganisa nephupho lakhe is where a person will start believing and behaving ngendlela iphupho lakhe afisa libe yona. Lithi liyaqamba liyafika iphupho, vele nawe usuvele uphilile, waliphila washo ngelilanga wathi one day ngizoba uthisha. You start behaving like a teacher, you start conducting yourself like a teacher. Noma ngabe iliphi iphupho mhlawumbe onalo kodwa uqale ngaphambi ukuthi lona lifike, lokho kwenza ukuthi nephupho likwazi ukusondelana nawe ngoba vele nawe usuvele uyaliphila iphupho. Kodwa uma ngabe uzothi ngesinye isikhathi ufuna ukuba into ethize noma ubhizinisi noma ngabe uthisha noma ngabe iphi iprofession ofuna ukungena uyenza ngelinanga kodwa ubonakale wena uphambana nale yonto ngokuphila kwakho, kancane-ke ukuthi iphupho lihlangane nawe. Kodwa uma ngabe wena uzothi lingakafiki lona iphupho, ukuthi uqalile kodwa ukuphila uzizwe ngisho uhamba ukuthi uthisha nomhlangana ney'ngane, indlela o-treat-a ngayo iy'ngane itshengise ukuthi wena ngelilanga uyafuna uba uthisha, noma uma ufuna uba i-social worker ubonakale ukusiza emphakathini, ulekelela labo abangakwazi ukusiza ngoba enhliziyweni yakho nasengqondweni yakho vele uzoba yini? Uzoba i-social worker. Kodwa uma ngabe uzobonakala ngelinye ilanga uthi ufuna ukuba i-social worker kodwa ubonakala kuwena uhlukumeza abantu, wena ungenalo usizo emphakathini, nalilo phupho lakho alizokwazi ukuthi lihlangane nawe kodwa belohlangana nawe kuphela uma ngabe wena oqale waliphila. ngizofuna ukusho njalo nje kuseni liphili iphupho.

0: somgomundlo kaFM sisebenzisana naye kwi charity run.
1: Oh yeah.
0: Ngakho ukuthi ke khona cha hayi bengihamba no babumeya lapha na ke no namakansela lapha no straw obabumeya umzi hayi sisebenze kahle ngabuya ke.
1: Benigijima no.
2: Sigijima babuthobela.
0: Hayi babuthobela babumzi.
2: Oh ocacisa.
1: Oh babumzi zu.
0: Babumzi.
1: Babumzi imeya semgungundlo. Cha besifuna ukwazi angisi sesibona ukuphuthelwa kwethu ukuthi cha siphutheli inkosi yami bekumele sizogijima nathi
0: awusazogijima ubaba me
1: kusaqala
0: u deputy njoba de kukhona umxolisi emkhize no stro amakansela ka 18 ngabuya ke ngayophumula izolo ke ngathi iqulo lapha na ke eHerigwala njobe sazi ukuthi umsakazo omgungu Ndlovu FM akwenzeki ukuthi singabe khona la kusuke kukhona khona isport.
2: Ncwadi
1: Monday isibali uthini enganeni na ingane nenkinga engathi uma ujola nesihlobo ungayibonisa uthini
0: yichilo
2: hayi isibali
0: yichilo ukuthi umama ajole nomalume ingane ikhuza into yokukhuza
1: ikhuza ngempela
0: ngoba kusho ukuthi ufundisa bona ukuthi na ungajola nomalume wakho.
1: Yee.
0: Okuwukuthi njengoba bebathathu kufanele ngabe uma uba umama oqondile uzutshela umngani ukuthi ngiyesokeni lami. Kufika yona imoto kamalume izothatha uma waye.
2: Sibani cela ukungena ema Devin kancane. Sikhule kunesiko lokungenwa. Ukuthi uma umuntu eshade nawe elisaqhubeka nabantu bayishade nawe uma uwenze kudlule emhlabeni angakwazi ukwengena obhuti wakho noma umnye wamalunga esihlobo
1: isihlobo lesi samama
2: ukhamba
1: kamama malume hayi ubaba omncane hayi ubaba omthatha
0: futhi nalapho phela ukuthi kuthi uyangena kubizwa abantu abadala kube yibona abazongena
1: nje bodwa
0: yabo. Kodwa la sikhuluma ngegasi.
2: Hayi umalume udadwa komama.
0: Hey.
1: Isihlobo malume.
0: Kungakho ngithi
2: I wash my hands ngigeza izandla njengo Pilato.
0: Okusho ukuthi uyavuma uthi cha.
2: Hayi chilo. Chi futhi. Hayi la igqhayi.
3: Ngabe ndaba ngiyazi ngithi kona kodwa hayi kusahlazwana impela kuyichilo impela elibi kodwa ke hayi akazame nje umshana hayi akunye kushisa wafuthi uma wakhe phela sometimes wabazala ukwazi ukubalawula
1: kwenzeke
2: ngayo
1: ke manje nje kwenzeke
3: kodwa akayilwi.

0: ngenzela ukuthi futhi onoval azi ukuthi akonile mesabe izulu.
1: Kuyiqinisele lingakanani ukuthi akumele ugeze uma ngabe izulu duma.
0: Angithi izulu namanzi bayaxabana ngoba izulu linjengogesi. Uma libona amanzi lilwa kakhulu ikona bekwazi ukususa izulu emanzini. Ngoba suke bekhanda njengogesi kahle hle lo muntu umesu sizulu angacisha wakhe ugesi ukuthi nikhanyelwe ngoba lento mase ithake lapha emanzini eseyisusa indlela esuka ngayo ugesi exactly isukusilwa nayalwa naye kodwa ukuthi ngoba umniniyo yena usuke yazi ukuthi uyithumele laphi engisho kona ukuthi abantu izulu abalibheke kakhulu luchophesha kakhulu uma kukhona izinto obonayo ukuthi ziyakusolisa namhlanje ukuthi engathi ezitheni zakho khona into enyakaza yawuzwa kahle uleke uze ukhathala ngathi ungayolala ngathi kunjani kanezulu hloma kabi phuma uchele phuma uvike ugeze nangento ongageza ngayo njengokunje abanye abantu ngiyabatshela ukuthi makathi izulu idumele ukuthi imbani ingenile ekhaya kakhulu anoyithatha futhi imbozi siniqube niqube nesiqungwa nigeze ngayo nichathe nenzela ukuthi uma izulu nibonile ingeneka imbani adimini kakhulu adingena nigeze ngembozi sinengani igeze ngembozi sequtshwe nesiqungu nenzela ukuthi leli zulu lingabuyi ngamandla amaselibuya ngoba lisuke lisalinthiphisa andini izowenza ukuthi abantu bangangenwa intuthu yezulu mabechathe ngalento engishilo izohlakazeka futhi lentuthu yezulu ngoba intuthu yezulu iyazibanga inkinga ungasanakile khona namanje abaphethwa amehlo kanti washa umbani wezulu wanganaka amehla leke oma ayadleka ngithi umbani wezulu mawusha ihlahla usha ihlahla ungasiboni ukuthi shayekile wena kodwa kothi makophela isonto Sishintsha umbala siyashintsha umbala siya siqale some siya sohlo amagaya kuwe kuwamagqolo kanti nawe mawukushayela umbani wathi wena ayibo cishwa ngishayela umbani kanti ungenile uyothi usuka ngesikhathi wena sokuqala ukudle kancane udle kamehlo wome njalo engathi ungaphuza amanzi phuze noma drink kanti wena wangena umbani ukudla kancane uthi sukubuhle emzimbeni
1: Alright ngiyakuthanda la othe khona shabalensimbi ke kwenzeka ukuthi izulu leli nje elinatural kodwa abantu bakwazi ukuthi ke balimanipulate bangange ngalo like I said mina ke kwenzeka komunye sasisebenza naye la emsakazweni kodwa ke na waye clinic bamnikeza izinto zokugcoba but now mhlawumbe we thought kwakuyizulu nje kanti uthole ukuthi kwakuyizulu eligangiwe uma ngabe like lakushaya iziphi izinto sesikhuluma ke manje ngokwe sinto okumele uzenze emva kwaloko wena njengomuntu
0: ya ikakhulu elimshayile ile ntate ngisho ukuthi uyakwazi ukusebenzisa lapha imbozi sinesiqungwa ukwazi ukuthi uloko ugeze ngako ugqume ukuchathe angithi uyakwazi futhi ukuthola ilabatheka balaza abantu labatheka bese ligaya nonsukumbili futhi aligaya nonsukumbili alichathe aliphuza alichathe aliphuza kokwenza ukuthi intuthu yezulu ingangeni ngoba izulu liyilumbo
1: okay
0: yes izulu liyilumbo mase likwena emzimbeni luye ulumbo umzimba ube nenkinga ongazazi uthini kanti sokugcwale nomoya esini kanti wathola intuthu yezulu ngalelalanga kanti mozo sensa lento uchathe uphuza uchathe uphuza kuzokwenza ukuthi lentuthu ife
1: Alright I guess bona mhlambe masinya la ukuthi ke kwenzakalani kodwa ngiyazi ukuthi ke uWhatsApp wethu ubusinikela inkinga osukwini la namhlanje kodwa ke ngithi mhlambe ngifuna ukuza kulo mlaleli ngoba ke by now ube sezwile ukuthi asithathe amaphupho hopefully ukhuluma ngalento esikhuluma ngayo usukile namhlanje
2: angibengelele emsakazweni umgungundlovu FM mina bengisafisa ukubuza kumhlonishwa ukuthi njengoba kunehlahla ekuyayithiwe zingatshalwa egcekeni ngoba zibetha izulu bezi mhlambe eziba namanzi kakhulu ngaphakathi kumongo wazo kuthi wazidonsa izulu lezo hlahla kusho mhlambe thina ngesintu sethu kodwa ngala kulolu hlangothi lwasentshonalanga uyayithola ukuthi bayayitshala lezo hlahla ngenkolelo yokuthi makunezulu eliza kabi ziyokwazi ukuthi zilikhalime lingene kuzona lingabi ingozi kubantu abangaphakathi noma kwenye impahla ukuthi kahle kahle ikona kuphi mayelana nalezihlahla unobungozi lokutshalwa kwazo ngaphakathi ebaleni noma ke

Sasomkhulu wabasephayini 6 FM selaphana imizuzu ngamashumi abili nambili ngapha mothi kubombana ihora lesibili yazi ukuthi khona izinto mhlawumbe even ngisho nako social media into ukuthi uma uyibuka ubuka ukuthi lento nje yazemnani lento yayinhle lento le esiyibukayo engazuthi ngaqhubeka. Kunomfowethu la ongade ngiyibuki futhi ngiyangazi ukuthi ngihlakane naye kule weekend mhlambe kade aqala ukufika laphana uMahlephiza wakaXulu laphana uMahlephiza kule insizwe laphana mhlambe nawe ngihamba ufika umlike kuFacebook khona uzobona angezi sithi ilokhuza mabe kuthiwa umthento uhlabusamila noma kuthiwa mangabe ingane isencane kuyila isiqala khona ukuthi sikhulise sikhulisela ukuthi ayikhule ibe ilento lesifisa ukuthi beyona leya mfowethu leya into ayenzile noma ayenzayo akusho angisho ngisho ukuthi uyenzile mhlawumbe wena mawubuthoka uzohlangana naye lapha noMahlephiza Xulu hamba afika ubheke ipage lakhe and then ubuke into ayenzayo ngeyingane esencane akusho ukuthi uhlukumeza izingane lapha uthathi abafana abancane nje khona usemncane no 5 years nobani bahamba entabeni kuyogidwa ingoma kwenziwe yonke into abafundise noyisiko lokuthi kwenziwa kanjani ukukhula uma ngoba uzoba insizwa ube yindoda uhlale nabo kuthiwa yabana ma sekuthiwa sekukanje thina njengoba sibangaka senza ukuthi up until sesifike ubanikeze sonke isigaba nesigaba nesigaba ukuthi uma usula wena-ke usengakwazi ukuya lapha uye mhlawumbe uyohlala ney'nsizwa ezinye kodwa uma useyingaka awuye ukuthi ngiyohlala kubaba uyogona kubaba wena ubona ingane igone kubaba izohlala namadoda esibayeni cha leyansi zikuyifundisa okuningi ey'nganeni njengoba kuthiwa mangabe kuthiwa ugotshe usemanzi kunjalo-ke lapha kule nsizwa siyabonga kakhulu kubantu abafana nalabo ukuthi abantu besilisa bafundise bese bancane ukuphathwa nokuphatheka nokwazi ukuthi yini indoda uma ngabe ekhula nje labafana uma ubuka ayoyazi ukuthi uzothi uma ngabe lo muntu mhlawumbe seko 15 years eqala ukuhlakanipha uzobe sazi yonke into ukuthi hhayi ukuthi nokuthi akwenzeki uma efika ekhaya uzobe kuningi azobe sekwazi ukucontrola yena ukuthi cha lokhu asikwenzi-ke lokhu la ekhaya senza kanje esetshela mhlawumbe awontanga bakhe akusho ukuthi uyabona kulokhu njengoba kusekanje uthole ukuthi ingane mhlawumbe no-15 ihamba nje ngoba nake iyakwazi avele afika zoyohlala nje ayitime kayitime siyathatha nje lapho ngoba nakuthi uyakujwayela ngokujwayele nokuthi uhlala nawe endaweni iy'nsizwa lezi zokhula zazi ukuthi ene umuntu wesifazane uphathwa kanjani mhlawumbe sithemba ukuthi naseqenjini labantu besifazane kukhona abantu abakwenzayo lokho kufanele sikuthole nako ngoba nakhona phela kufanele kukhuliswe ndawo zombili kungakhuli ngapha kube kungakhulanga ngala asikhulise ndawo zombili ngoba nalapha eqenjini labantu besifazane maybe sakhula besebancane kwazi ukuthi la uziphatha kanje uziphathe kanje sebadinga abantu abafana nalo mjitsha lo laphana umfoka umfoka Xulu uMahlephiza owenza into ibaluleke kakhulu iy'ngane zithi zisencane nje zibe yithathwa yiqoqo zitshele ukuthi loku nalokhu akwenziwa loku nalokhu kubalekele hhayi ukuthi ngoba kubalekela ngoba kukanje kanje umtshele nesizathu ngoba phela banembuzo labo kuthi ngikubalekelani lokhu bese uyamtshela ukuthi cha hhayi ukuthi ngokubaleka ngoba nako mhlawumbe kuyisilwane cha ngoba kusekanje ngoba phela uzothi uma ngokuthi abalekele umuntu wesilisa agcine sebalekele sho ubaba wakhe kungathi uyaqhamuka ubaba vele abaleke ubaba wakhe mntanami ukuhambisa esikoleni athi hhayi angihambi nawo baba baleke ingane yoyokhala ikhala ingane kanti cha
asiba asiba

0: Ikamala ke uBerry White ethi ke let me live my life umculo omnandi kakhulu siwazi nje fantuka sina ke sama buda lenyora lenyora Richa ege kumnana khuluma sewonje uNojabulo uzokutshela ukuthi ngabe ke uhlelo lume kanjani osukini la namhlanje zewazi ukuthi kuba ungena lapha ke inkundleni zoxhumana noma ufuna ukwena lapha ke kumkhafazo noma ungena lapha ke kuyi number uzoshaya nje ukuthi 0623151986 wona umkhafazo wethu 0623151986 uma ufuna ukwena la emoyeni uthi 0333423970 nanginjivo
1: Ngiyabonga mthiya kanti ke namhlanje njoba ku Monday sikhuluma ngokuthi nje uma ubheka isikhathini esiphila kusona manje la iningizimu Africa ukuthi wena mocabanga ukuthi kusalungile yini ukuthi njengoba sesazi ukuthi endaweni eyiningi isemamoli kanjalo mhlawumbe etole yithile uthola ukuthi ufuna ukulinganisa ukuthi sekuba nendawo eyodwa uyisebenzisa abantu besifazane nabesilisa ukuthi wena uzizwa kanjani ukushera nje indlu yangasese nomuntu wesilisa noma nomuntu wesifazane ukuthi ngabe kuwumqondo omuhle yini mobheka isikhathi esiphila kusona namanje eningizimu Africa futhi ke ngabe ukhululekile yini ukuthi comfortable ngalokho let us know ungayenje ku page yethu on Facebook umgungundlovu 107.6 FM ushi comment yakho noma nje usithumele umqhafazi ku 0623151986 0623151986 noma ke ufisa ungena emoyeni ukhulume nami ke nomthiya 0333423970

0: ngathi
1: phoku ulale ulale uyabonthayibo
0: lendoda
1: lendoda lendoda ephumalana lendoda ephumalana ngempela wazwathembeka ubaba kodwa ushi ande nje
0: wenzwazi ngani ukuthi
1: uyilena
0: eh ilento eshoma a
1: eh siphambana siphambana endlini encane siphambana endlini encane isho bani
0: nokho mthe mthi fanje umoya kukhona uyoshintsha right uthola ukuthi unawo ungena iphunga de kunephunga engekho right
1: hayi I understand iphunga
0: eh ngisho kona ukuthi uyalishiya kodwa lozo ngena uzoyitshela ukuthi wena oshele lo phunga lelo ngoba mhlawumbe uthi ukuthi
1: li
0: ngiyakutshela mthi so wazi ngani mhlawumbe nayo usuke efice ikhona lapha ibekiwe
1: ngiyakhweba
0: nawo umusuphuma
1: ngiyakhweba kakhulu
0: wena mabhat ulokhu uthi ufuna ukushadelwa nje uyazibuza uthini nga umakoti engangeni kombathi
1: izona
0: zonke lezinto ibathu landalile
1: ngiyakhweba
0: hayi ngeke ukhweba kakhulu ndede khwebayo
1: angiyabaqhwebelenda kakhulu ngithi yini le
0: Hayi
1: yile anjani nje yile surface ye ivovo ngize kama vovo

Umnyango wezempilo ngaphansi kobuholi bukaNgqongqoshe noma Gugu Dlamini ukhuthaza abesifazane ukuba nabo basebenzise amandla abanawo okuzivikela ngaso sonke isikhathi uma beya ocansini. Abantu abaningi abanalo kahlulwazi ngekhondomu yabesifazane. Le khondomu ifakwa ngowesifazane ngaphambi kokuya ocansini nomlingani wakhe. Okuhle ngale khondomu ukuthi ke ungayifaka kusasele isikhathi ngaphambi kokuthi uye ocansini. Qinisekisa ukuthi ke iringi yangaphakathi ingaphakathi, kanjalo nokuthi yangaphandle ingaphandle. Lama

0: thize kuvuthisiswe ngaleyo ndlela efanele nangamazinga afanele. Phinde futhi kwaba ufakwa kokudla eqandisini ukupholisa nokugcina kuphephile. Ukufaka ukuthi ukufaka kanjani efrijini ungagcina kanjani ukuthi kungadaleli iy'nkinga zokuthi kube contaminated kugcina kungenelwe amagciwane. Namhlanje ke sizokhuluma ngama-tip okuphepha kokudla. Uthi abathengi-ke manje nabo kukhona izinto efanele aphinde bayiqaphele nje kusukela befika esitolo. Funa siqale esitolo. Uyafika-ke esitolo uyozothenga ukudla. Kufanele into enye semqoka uhlole amalebula ney'nsuku zokuphelelwa isikhathi saleyo mpahla oyoyithenga.
1: Ya.
0: Sikhuluma ngani-ke lana? Futhi kufanele uqaphele ini into enjengama usuku lokuthi ukudla kwakhiwe nini la kwakhiwa khona. Kwenye inkathi-ke kuba bukhuni kukubona lokho kwabanye. Kodwa okusemqoka okunye bheka ini le nto esithi expiry date. Bhalwa ngey'ndlela ey'hlukeneke. Abanye babhala ukuthi i-best before date. Bathi BB mhlawumbe ubone kubhalwe BB bese kuyabhalwa i-date. Mhlawumbe kungathiwa njengoba kuyinamhlanje 28/7/26. Futhi-ke i-best before ileyo nto oyibhekayo ngaphambi kokuthi ukuthenga ukudla. Yenzeka ukuthi ufike uthi hawu mpela hawu ngiyayazi nje le cereal. I-cereal ilokho okudliwayo kufaka ubisi noma ukuxuba ngamanzi okudliwe ekuseni.
1: Ekudliwe ekuseni.
0: Ngaba ma Wheatbix or cornflakes. Uthi ngiyawazi nje abiza le mali. Kodwa namhlanje ngiwathola impela hawu kuthiwa 10 rand.
1: Ahlabana.
0: Uhlabene impela. Kodwa-ke iya kwi-date. Izothi i-date. Ay mina mhla ka 31 usuku lwami lwe best before njoba ku 28 namhlanje.
1: Right.
0: 31 nje noma ukuthi mhla ka 1 August maka ukuthi beku July. So ke okushuthi kufanele wena mawukuthenga kube uzobe usukusebenzisile ngaleyo date. Ungathi ay ngiyaqukula impela kuyongilasta koze kushaye September abantu abami bazodla kuze kushaye September.
1: Yeah.
0: Ah usuthenga ini? Ukudla okungaphelphile ukuthengela abantu bakho. Laba abakudayisayo abenzi iphutha. Kodwa kuwena-ke manje ukuthi bheka ukuthi wena musuka-ke manje ukuthatha kuyokonakalela ekhaya nabo bafuna kuphuma. So-ke thatha nje obonayo ukuthi uzokwazi ukudla ushaye lelo suku kusaphilile. Ungathathi uthi cha hayi impela ngifuna ukugcwalisa ingqola. So-ke izinto esithi-ke check amalebuli nama-expiry date ungaphambi kokuthi uthathe ini ukudla lokho ugoduke nakho. Okunye enye i-tip sithi-ke indlela-ke okuzokufaka kuyona ukugcina ukudla kahle futhi ugcine kunenhlanzeko. Lapho-ke sike sakuphatha nangaphambili kohlelo lwethu ukuthi la indlela okugcinwa ngayo ukudla ngaleso sikhathi bengikhuluma ngokusuka kwakho efemini kufika esitolo kusuka esitolo kuye ekhaya ukuthi ungayi kothenga usazoya emhlanganweni izinto eziphuma efrijini. Yabona nje abanye ngokhisimusi athatha ice cream enze njalo. Kuyabo ice cream akusesiwona ice cream mase usufika ekhaya. Noma usuthi uyawufaka efrijini awusabuyeli ekubeni ngilinganisa ngo-ice cream tabe ejwayelekile. Sekuzoba nje isiphuzo yabo angazi milkshake noma yini. Ngoba akusasiwona u-ice cream. Mhlawumbe uzobafakela kulamakhoni noma ufake kwi-dessert yakho. Hhayi sekuyinto ekhiwa nje ngenkomisho uyiphuze noma ufake straw isilinganiso nezinye-ke izinto ziyonakala kanjalo. Thathe nama inyama uwenze njalo. Wena ungayibona iphinda ifreeze efrijini kodwa uyayifriza nje uyayibona ukuthi ingenhla inegazi ngezansi yona isihleli ngaphezulu. Inkinga-ke leyo sekukhona inkinga engadaleka lokhu kudla kusaphephile ngokwezempilo. So-ke ileyo tip-ke siyinikezayo ukuthi indlela yokubeka ngayo. Okwesibili, uma uyikubeka nakho futhi kuhlukanisa ukwazi ukubeka i-vegetable khona ko-defreeze ulibeke nenyama. Akuhlukane nje kungasondelani ukuze kungabi khona okulimaza okunye. Uyayibona-ke nawe ukuthi i-vegetable uliphaka ulibeke lapha eceleni nama sekudliwa ulibe lapha lithi lihlale lapha ukhali wakho ngala yabo sushaya lama kuthiwa no-7 colors.
1: Oh, 7. Yeah.
0: Manje mase kuxubene negazi ekade kusefrijini ayasaphuma ama-7 colors uma kusho njalo. Elesithathu tip lokuthi uma usukwenza ukudla nakho kwenze ngokukhulu ukuqikelela. Kube khona inhlanzeko, ziwashwe izitsha, kuwashwe imbese, kuwashwe into oyilungiselela kuwona ama-surfaces. Ukuhlukanise. Kukhona laba kuthiwa kudliwa kuhlaza o-fish laba.

0: Kumsazo kumkhulu lapha nemkhulu 7.6 FM ngitsike yona ke nomhlanje ngubambile ufisha omkhulu hlezi ungibalekela ngihlezi ngisho ukuthi ngizomthola ngihlezi ngisho ukuthi ngizomthola ngubambile ke ufisha omkhulu ke namhlanje umlaleli wami sawubona mzali
1: Haw sanibonani bakwithi
0: Unjani
1: Haw ngani zakwethu ke ngithanda lonke makhavu
0: Indaba uhlezi ungibalekela
1: Hawe ma amabaleko
0: Amabaleko
1: Amaraniza
0: Amaraniza
1: Running shoes
0: Awusho ke mzala wami uzoba khona ngo 3
1: Haw ngani kwethu balalelinye nethembisa Ake ngiqale ngithande ukunibingelela balaleli ohlelweni luka Phesi kwamnandi kakhulu uloku iqale umntana omuntu ngotholofo kyola umuntu 3 uyabona ke mlaleli ingeneka ethese ke lohlanhla umntana kamloyi ngithi kuwe mlaleli omdala nomncane ngithanda usuka phansi bottom to heart and heart From bottom to top, top and top. Ngiyanthanda balaleli. Zilobe zonke zomsakazo lapha emakhaya. Angikhathali useflatini. Angikhathali useflatini unobani. Angikhathali usekoyi wenzani. Angikhathali usematendeni. Awu kodwa so long, so long. Ulalele lo 107.6 kumnandi kakhulu. Ake ngikwethembise ke mntana nomuntu. Ingeneka ethi zithi kuwe. Lalela beke indlebe kusukela manje uhlezi nophesi kusukela manje ah uyothepha umphesi ngo 3 ingane ka HS sobisi lapha ngithi sekusile ngihlakabeze mlaleli ngihlakabeze ngo 3 ekseni ngoba ngithi sekusile bese lithi maligamanxa hey maligamanxa
0: Yeah, 4
1: bese ngithi sibonga uvuka mntana nomuntu ayike ngo 5 ke ube sengideda kulenkundla kodwa mlaleli kusukela manje bekindlebe ngize ngifike ngo 3 usungihlangabeza okwamnawe ay kuyimfihlo lokho ay ake ubumba umlomo vala umlomo wenhlanhla nawe thula mlaleli Yozwa ngutili kwasho gogo bathi hey wenhlanhla wenhlanhla kuphi na kusushayile utili
0: wemzala yazi ngithi ngiyakudedela kukhona othi awukusidonse phela ngeindawo ngeindawo
1: how ubani longibiza indawo ngizoyibiza bese uyakhala mase ngithi kosubantu kombali kusubantu kombali kwasele uyidindele emakhoveni hey kompumuza hey kosweman itindele hey bakithi ko Manchester ephi nakuphi kodwa ngeke ngibize ngidonse zonke kodwa ha umlaleli kodwa ngizothi ingani ngiso nasempombe Angqedanga isikhathi sami yasetshenzwa la uphesi uyasebenza
0: Ay ngabonga ke mzali ngabonga ukungivakashela ngabonga kakhulu
1: Jesus
0: Jesus Ay ngimlalela nami ke bekumzala ke lo ingane incane ka 8 days uzobe nawe ke lapha ngo 3 o'clock kumsakazo wakho lapha nomkhulu umgungu Ndlovu 107.6 FM namhlanje sibambe ufish omkhulu ubabula uqobo lwawo asike sidedele ingoma ke siqhubeke nohlelo Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.